0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fifia lava te fa fele ya ti ya Samoa lo ta po mai mau te malau ni tu na ta lo fa lava ma lo se fo mau ma langi ma. Usi mai lo fa fo ngai telefoni o le stofis fo lima o ke to po lo fa lo fo no. Ale lima te lo ta si PI ya o te roa. Fa me lo fa me tala upu fa polo kiki o James no kise. O fai pule i tala nuanga fa salau lau tele, wa matua fa i tete. Mai le se lo tu tele, e fa matala ia na tu fai nga fa avai. Na a wai pati la iti li tala nuanga vai nga fa upu fai SS le TV ni usi la ili po na nafi, ma fa upu pole malo si fau, le la tu tau wanga palota. Fai mai no kise, e si li atu ma e ngai mana o mia i tangati palota, na ilo le na o fa ata alofa ma polo misi fa alele mo le fai nga palota. Fa mele sui ta ite ole leipa ya Kamel Sepuloni, o lo o maua le ta ite ole pati ya Chris Hipkins, le lango lango e mana umia ele atunuu a toa e sui ele malo. E lua sulu faa so au le iyo ole aso le palota, wa tutusa le ta ite ole pati ya Chris Hipkins, ma Christopher Luxon ole National, o le pale mia e silo na fia fia ya ele palota ale One News Variant, na faa sa lawina ele po na nafi. Walwos full pasen in ele au fai ta ita iuma e lua, ina wisi itia Hipkins ile lua ai le vai asu tolwai, ina wa maea le falafala fua inga ta ita ile TV in New Zealand ile asu lua tolwai. Fai maise puloni, o manatu na lato o maua le tau wanga palota, o matua lofi tuina. E musul sa Italian National Party ya Christopher Luxon e whaalango lango le Opportunity Party po o sea vanoa, po o sea vanoa e ngāri rua whaatatiai ma ila tō le mālo. O le pānota le One News Variant a nafi na mawai le Opportunity le valu pasene ma le isi ile tūlanga i filifile le mālo o le asu so oain. Fitu tesi malelua le faa teleina atu o tangata pasifika yono tau fia i falema i New Zealand, ona ole bronchi ectasis. Pe a faa tu sa isi tangata New Zealand leo ni tangata pasifika, tu sa ima seli potifou ale cardiac and respiratory foundation New Zealand. Fai meia to otasi male to ono tangata ki wia a fia i faa mai ole sela, pe tu se male iwa se lau limas fulu afe tangata, ma ua nakle si iti o fai numere i tau sanga o tea. Fai mele pule si le foundation si a leti tia Harding, o ni fai numere ma tau tia nei, mai mana o mia o na fai iese faa ta tau. Wa ave ele vala au le malo, ia faa tu peina le tui pui pui o le RSV mo tamaiti, le sanga fa le leia o le tau singa le seifu malore ina i fale, ma lango lango le awa o ina o nu o maori, ma le pasifika. O lo o faa malo sia le fai pule o le Green Party a teia na utu yono, le su esu eina a tili o le faa o nga ina o le atumai faa pitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Fa mele Green Party, o le ala tau faa tuntunuina le atamai faa pitoa AI, na ia faa so atu lo na o ngai tangata New Zealand, ai le na o company teknolosi o lo o faa ngai oia, pe a filifilia ili fai ngai parota. Na faa alia le taite ilango lango le party ya Chloe Swarbrick, e te tau o nangalue le AI mo tangata ma le paneta, ma ala tau te le ngalulue mo le AI. Fa mai tu yono, lo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafau fo yele ma lo pe a faa o ngā le AI. Ma le tala faa iu? O le si itia mawalunga le tau o le soi fuanga ma le tau o oloa ma le le nga fatia o fale o ni mata upu vevela ia sa faa mamafaina i finaunga a pati la iti le aso nafi. O faa iloa mai le ta ite o le act party ya David Simoa o le tau ngata telo te tongi o fale wa ati le no fa o popo ile tau le so ifuanga mo le tele o ainga ma wa ia lango lango ina le fa iunga le national ia awane i fa ala wilo ina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le neyaso manu tele ina lau tapu a inga i inga pula i Maria Makelita tuu so ifua.
0: 531 PI Pacific People Together.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manola mare ha wiki pe malo le tonga to pe ko fripo motulala mo ngongo a ho tu opuleru luko ni honful mani ma o katopa wa fe wa no. Oku fa fe ia e talavo unne mo ui aki ano tau kapo i ko ia ka venga ki malu ai a takai tau te fito mo i wesia ko e me heliriu o ku hoko ki he ea. Ko e tokotaha ko ni ko nere kalolo kurikus. Lo tonga ai whakataha e kau kanti teiti filifare area i mangere he a monite na eke ai ne reia ke ngai pati pete na popo i ngai proseki ko ia ke ono fra a ngai o ngai hivi pe pau ko ia o gulava ke fra fo o ka to kwa mo fra si si ono fra a ngai a ngai hivi hane ko malala lolo mo pensini ae o gutana ki atu ke ono mau mau i ko ia a ta a takai na be kalolo kurikos o kia i ngai family to ko lahi a heni me pasiki pe ko na mo ui ke to koni ki pasiki Nane pehe koe mea lahi a ririu ai ea. Pea tene wesia ai mo ui ai tau tupu moho nau kaha u. Ka koe ha a e nau tari. I e tau tipeiti ta tau bai pe foki. Nae mahino mai ai e fatongia koe ia o e kingmaker. Pe koe toko taha koe ia, pe koe whahae, ten hanga o oange a ikuna ki he whahae national, pe koe whahae leipa, o hange koe ia nai hoko i he whiri whaka mui mui. Koe party for all koe ni, koe opportunity party, ko nau kamata ke asimai a nau manakoa, pe ngari ngari te nau hoko koe kingmaker ki he whiri ka hoko. I he tau te peiti koe ni a kautaki o whanki pāti i ki. Nā kau e tuku hauia e ngai kaveinga wha māwhana mō whakaverevela i he talanoa koe nai whai. Koe e taki koe ia me he opportunity pāti nā ne malu i ia a ene whakotu. Ke toi kamata fo o pe koe reset. Pea oange ha whainga maari e fo o ki he toko taha kotoa pe. Aki hapa anga e tolungi au fitu noa koe vahenga whakawike. Nā e whakotu he taki ia o e pāti Māori, Rāwiri Waititi o Pōpō ki he whakotu koe. Ni. Ko ena wakai e aonga ia ki he toko taha kotoa pe. Kako Win St. Peters na e toki huu mai e ia o ne nafu e ia a ongo paati koe ni mo ngā hi ko uhi he koe wawe taha e ni ki he bankrupt pe koe osi e pa anga koe ia ai pure anga o ka whakahoko a ena whakaukau. O ku whenga ai toko ni taki koe ia o e whai leipa ke whakatontonu a ngahi tuku waki koe o kwhai e he whai national i he nau kawe i ngā campaigni o kwhakarere. O nau taku ai o pehe o wikai ke om mi he whai national ia a whakalahi o e tukuhau ka oku iai a e whakalahi tukuhau ia e hiva a e whai leipa o ku toitoi mai. Nei pehe e Carmel ko e fwoi whakanā whala kovi e nia a e whai national pea o kune whakangari kovi i kinau tolu. I taim tatau pe foki ko tu mai pe mo Win St. Peter's ia ke ne nafu e ia pe mo fotu o whai national ki he nau kaveinga ngā aue koe ki muri. O ku nau fotu ke tu tu usi ai pa anga koe o ku awe ki he ngahi whonua muri o tokoni Pau pehe e Winston nia o ngari vale pe hange haki ireka ae o kukei kitirako ako heka paskala ae whainga ngā aue o kunau whai. Ko e fuatua whai national ke taofi e whapa angaia ko e ni ka e oatua ke tokoni ki Ukraine ka e whakahaofi ae pa anga tokua e uange au tolu walu miliona he tau. Pau pehe Winston Peters whatolo ua pe ae whai national pe amoe act na i kai whai e nau homeweka ke nau ilo ke mea kunau whai tutuuni ki ai. Ia whato tolo nei whai e New Zealand Food Network, nei pia i e CEO ia Gavin Finlay, ko e toko ono, i e toko hongo fulu ko toa pē, na nau wha eke eke, o ku mahino mai me ai, a e nau whainga tā ia, mo e whea mo kaki, i e whakakakato o e mea kai, ki he nofo whaka aho. I e taimta tau foki nei mahino, ki e kau wha eke eke ia, a e nau whainga tā ia, ke kore, pe rea ki hataha, whekau aki mo e nau tō nou nou, nei pē e hataki ngā au e ia, o kuikai ke nau wau nau tō ki he ngai wha Miri ko ia o kuviviri e nau fie mau, ko uhi ko e nau tae fie kakapa mai, ko ene ui ko iki he pule anga, ke nau tokoni mai whakapa anga, ko uhi ka e lava e ngahi whamiri ko eni, o mau ha mea tokoni ko ia o kwhakamo ui ki whamiri. Nai pehe e Gavin Finlay, ko e toko lahi o ngahi whamiri ia, o kufusimu omo whakapa anga, pea o kukai lato a fie mau whaka aho ia, he uiai e fie mau ki he mea kai, uiai fie mau ki totongi ako, fie mau ki he whefononga ak, mo e ngahi whatongia ke he kehe o kawai mo e totongi pensini o kufakatuputupulangi hono totongi. O ku tukua ki i e Amerika Asiaina o pehe o kunau poupou ki ha ngahi saipa attack o e Pasifiki. Na e tuku mai foki a e tukua ki ia koe ni e whamatala me embassy koe a Amerika o kutuu i suva na be formatala ko eni me embassy ko hofi saipa ko eni o fatu tamaki pe o ne forma o popo ko siaina o na forma na mana i ai malu mo ha ko ia ai nofo ai kakai ta defito e ta fa ki fa computer kana tari e embassy ko a siaina ko i nusila o na be gina o to luia ko ngai tala hala eni o tufa holo e america pe o hoko hoko a ene to to tuku mai o na fo papa o tau mua pea Amerika ia ke whakakovii ai wā o siaina mo whanki whonua ke kehe o mamani. Whaka o si pe me sipoti kua kamata ai kempeini ko ia a Papua Niukini ke nau kau atu ki he whiauhi ko ia o e inga akapulu li ki he tauni. O kia ia e timi e tamaik whiwhinea kui ko Orchids pea o kunau i he Pool B pe tenau whetaulaki mo e timi a Flanse i Mosby e mui mui atu ai foki pea mo e timi ko e tamaik tangata ai Kumul tenau whetaulaki ki nau toluia mo le panoni i e Pool A kua fotutu foki ke nau host pe te nau whalere a e whi au hi ia i Mosby ki mua ia pe nau toki foki mai ki Wollong Kong o kau atu ki he takai whaka osi ko ia o e whi au hi ko e ngata anga pe ia e ngongo ku ala ma mai ki he aho koe ni whatawange ke mu maha o le reiko au flipa mo tu lalo tu a whatu
2: Bringing Pacific people together 531 PI

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fia fia lava te whawhere ia tu ia Samoa lo tapu e mai mauti malau ni tu nā ta alofa lava ma lori sa ifo maua malangi mā. Usi mai lole whaafonga i telefoni o le astofi isfu lima o kitopo lua whelu isfu lono ale lima tolu tasi pi ai i Aotearoa. Fai mele whaamitala upu whaapolo kiki o James Nokise o fai pule i talu nuanga whaasala lau lau tele wa matua wha i tete. Mai le se lo tu tele e fa mata la ia na tu fainga fa vai na a wai pati la i ti tal no anga vai nga fa op fai is e se le tv ni si le po na nafi ma fa op po le malo si fo le na tu tau vanga palota pa mai no kise e si li atu ma e nga i mana o mia i tanga te palota na i lo le na fa ta lo fa ma po lo misi fa alele mo le fainga palota Pa mele sui ta ita ole leipa ya Kamel Sepuloni, o lo o maua le ta ita ole pati ya Chris Hipkins, le lango lango e mana umia ele atunuu a toa e sui ele maa lo. E lua sulu faaso au le iyo ole aso le palota, po tutusa le ta ita ole pati ya Chris Hipkins, ma Christopher Luxon ole National, o le pale mia e silo na fia fia iai ele palota ale One News Variant, na faaso la wina ele po na nafi. Walwos full pasene nei le awha e ta ita i umai lua, ina wasi itia Hipkins ile lua ai le vayasa talwai, ina wa maea le falafala fua inga ta ita i le TV in New Zealand ile aso lua talwai. Fai maise puloni, o manatu na lato o maua le tawanga palota, o matua lofi tuena. E musu le ta National Party a Christopher Luxon e whaalangolango le Opportunity Party po se avanoa, po so se avanoa e ngāri rua whaatatiai ma ila atou le mālo. O le pānota le One News Variant a nafi na mawai le Opportunity le valu pasene ma le isi ile tūlanga i filifili e le mālo o le asu so oain. Fitu tesi malelua le faa teleina atu o tangata pasifika yono tau fia ifa le mai New Zealand ona ole bronchi ectasis. Pe a faa tu sa isi tangata New Zealand leo ni tangata pasifika tu sa ima tele ipotifou ale cardiac and respiratory foundation New Zealand. Fai mei e to tasi ma le to ono tangata ki wia a fia i faa mai o le sela, pe e tuse ma le iwa se lau lima sfulu afe tangata, ma ua nao si iti o fai no mere i tau sanga o tea. Fai mele pule si le foundation si a le titia Harding, oni fai no mere ma tau tia nei, ma e mana o mia o na fai iei se faa te tau. Wa ave ele vala au le malo, ia faa tu peina le tui pui pui o le RSV mo tamaiti, le sanga faa le leia o le tau singa se fu malore ina i fale, ma lango lango le o ina o nuu maori ma le pasifika. O loo faa mahalo sia le fai pule o le Green Party a teia nau tu yono, le su esu eina tili o le faa unga aina o le atumai faa pitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pa mele Green Party, o le ala atu faa tuntunuina le atumai faa pitoa AI, na ia faa so atu lo na o ngai tangata New Zealand, ai le na o company teknolosi o lo o faa ngai oia, pe a filifilia ili fai ngai palota. Na faa alia le te ilangolangol party ya Chloe Swarbrick, e te tau o nangalue le AI mo tangata male paneta, ma ila atu tele ngalulue mo le AI. Pa mai tu yono, lo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafau fo yele malo pe a faa o ngale e ai. Ma le tala faa i un? O le si itia mawalunga le tau le soi fuanga ma le tau o loa ma le lea ngafatia o fale o ni mata upu vevela ia sa faa ma mafai na i finaunga a pati la iti lea son nafi. O faa i loa mai le ta ite o le act party ya David Simoa o le tau ngata tele tutongi o fale wa ati le no faa upopo ile tau le soi fuanga mo le tele o ainga, ma wa ia lango lango ina le faa iunga le national ia awane i faa lau ilo aina ni la fonga fau. Sa mo telefona o le neyaso manu tele ina lau tapua inga inga pula i Maria Makelita tuu soi fua.
2: There were lima minutes daily to live far. There was our top of the hour news bulletin. And Molly atu le nganga whaafetai i le fionga ya inga fulea i Maria Marguerita tuu. Molly tapena ino tatu talafou. You can catch our Samoan language news every day here on 531 PI. at 9:30 in the morning, as well as 1:30 p.m. in the afternoon, and also 4 p.m. On Thursdays here on the 685 show. So mole atu le ngang whaftei, whiongia inga mole tapina ino tātou tala fau. Now, just minutes away from our first humble chat for this afternoon, we are crossing over to Vancouver in Kānata. Mole tātou whatala noanga mua mua, mole nei awa uli, chatting to Kaz, better known as Kaz Made That, on Instagram, a proud carpenter on heartwarming mission to raise funds to take her 73-year-old mother to Samoa. How she's doing that, we will let you know in just a couple of minutes. But we're back to the music. Here's some ART with La Vie Dansante. When we come back, crossing over to Vancouver, more than tatu fatanuangol, how much chats, more than neafiafi.

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Oh, sorry, Yana. Se mole te funga. Nga sa pese atu. Ia wha maruruta tatu nungu tu. Waina tu e tal noa tu. Ona ole sa ye nei. Lea lava ye nei whare tunu tatu msini. Ia ua. Lei loa fo ime o mi atu e sesoro. Ia ole uto e fo ime tatu. Baftanga ni. Fia fio leo su varu minu te te aishu tasi. Fa sa usau ngol tu neva. Tatu pokarama tu fali uliu. Ole ntu e umo u tal noa tu. Fa matala tu le matumalanga le matumalanga isa mua mua luova yasu. Wa le no bisi le va so teni sa to no fam tala to ya le la mo le no va so ni e u mala tanga fam tala to ma tumarang ai te mini o mna o li li mo le to fa fa punga le ole le u pule o le ngo ngo wa e fa meli sto ina o sa bo ai fia tau tau maf ai fia ai ya ale fa so mang a pe la je to ina ma tu lo mo manga ale wo we Oe le tua. Ia ila upu sa moana e ta ole. Ole a samu. Ole a samu la. Ia. Mana e fuitu watu ta tonu e liu liu. Me toto fa pola alme e ta ole a samu. Ia ila wa ole. Ole a samu. E fa tau meo me tau mafa. A fa tau nga luenga o me ai. Me tau mafa. Me mata. A e fia mana o se ia tonga lo fa. Ia ta rufu ila e su ele. Ia. E fural upu na ta o ilo su nga i tonga a. E me la moto ino e fural si me na e ele ang ele a. O le upu le nga o a ele ya samu ele a. E fa ngare upu na nga o a. E le tuto e se la na ta to nga na e ta to o la nga e. E mo wa ta tu si so ma ta so tu a yo wa fu ni ni fila le mo wa fu tu nga men a o ha ni si upu e e a inga i upu le nga o a tu lo fu i fa fu nga le a upu sa fa nga fu ya so la se sa tu e fa lo ngo yu ta di ngo tu e fa nga i ni ya so a sa ya ya upu na ma sa ni fu fa nga a e e ta a inga la va nga o a i winga o le nga o a o le la te fi fi le tu ta do Ala ni upu fa pena e a inga ngo i o esi la fia po e mantu. E po la fa nga fo e suri la ma sa di fa lo ma fa fo. E mar upu na ave pe a lu ti su e tonga wa e su e me ai me mata e o le sam a e su e me ai vela. O le ale upu e fa upu e le su nga me ai vela. A e su e tonga o le ale fa upu nga e fa upu e le su nga e tonga. Ia ole ole o le su e mea i vela, le su e mea i mata, le su e tonga, a ngauk, a whaungar, me. La la isi upu e a inga, i upu le o ngauk, a. Mana ia la liu liu mwe leo tō whaasi, tat wha o rongo fu i, te rongo te le fu i singa ngana o le, o le to e mō, ya so le i ona u siasa, fu i to e, mta lupo o le to e fai e tangata, po la e fai, e pe o le, a mafa te le pe o aso i, a. Ia tato tō whari riuna a mahe a vangana, ia nta tala noro la isi utangana. So sa sao atu ya auto matu mulanga len matu oisa mo. Unia fia fi over sa lau o lima tol tas. Midi marita tu numero. Ya, mai lau to fa etu sa male. Tatu mta opu nia fia fi. Ui sole. What happened? Oi. Oi. Oi. Oi. Oi.
2: Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. So ya! Move! Go, go, go! Atomai! I'm with you tonight!

0: to fari uli u fatalo fa chat wala u
1: to pelo ya kubale fa lo lo kire ila usu ani fa sa u ya o la to fo pasa
0: ya so fu munu yela ftaringa le au ya
1: ya ba fa ma no go ho ye ni le ba lo munu ya
0: ba fta
1: o ani vanga e ku u ma ya ma le fa fo nga na fo ele ku u la ko ku ku sa wa Ni me fu ile wa wa ya dua wa wa ku ki ai me ile ku
0: Ne va marulo de ri tu ti ya le tu le la sa ya ila va le fion el fato nu
1: Wa e sto la fa fa kamal po
0: No mo su ta tu branga ne ti fu tu ti fu e mi si so so di la malanga
1: e che fa de mai de ya le ku ya ko fa mario la ko se o ma ko wanga ma ya de kai wo sola ni sola le ai
0: o lo fa ya to te buso fa ti ngai na to lo bolang na o
1: so fo ni ta ta o ni ga no wo ni te ma no lo le ku le wo ni de E o lua lua mai, ane o ke matalo o le makua, o laki le nga lofa o le akoia ki o isa, mo a kairo e le paiga o e le nga pai e. E to ia ia.
0: Le ia tato du, la sa talo tu lava mo matu, e se manu yor matu.
1: O busa o au me kia o e le ku, e le lua mai ia to lea ia wa, le e se kako por kalame ke masan, ia e lea fainga o ke loa o le kulanga nga Ja, me sia le mo e le ku ma kar kar ya. Ya te wa bangu mo lo le vai. Ya so le lo si u fo ma mari. Ya u ko e.
0: Ai le te le tu la talan fai te minu no to e manu tu le ona i lo te mo mo.
1: Ya yo la u ko bi fi no le ku u o ya ele wa ko tu bai ya ya o ko e fa u fo le po ko la me wa po ko la me ne o la u. O kau ko mo mai ai ki o le ki o foi a malu le ko o le ki por kala no le po o le ano le e te manga i or ka ko kai ni ma malo ko ko ma sangi po so sa mo po os ko ya le fa i na ka ko le me sirwo fa sa mo le mu mo le fa nga malanga na lo ba i ko ai mo mai di ro i si kana ka lo kamia i ko fa le kamia i ka
0: Eh isa uno fu no fo ya ta fo si ti na te mi le.
1: E bene malaga ni le ni ni ka mi no to. Ya u yo le a e le o le nga le a me si fa kai u fa ka u mo u ye pa o ki mai so mo le a nga malanga. A ka o ye le a mo ka me a ku se fe so fa mi fo le. Le fo la sanga manga ya. E ka o mai mo mua o le kele i a saone ne o le kele i a upo e faa ka kau de ngoi ia o le fao mea
0: fao mea
1: ia o le lima kango vale wa upo a ngu
0: upura na le lufia mo i lima tanu vale
1: ia ia ua oso fo i mara kangaka ne e faa penga ia o upo a
0: ia ia o ngana na le fao
1: ia ua mou Ah, katiri nga me bo wa mo ku. Ya. Wa ku ku wa ngimo.
0: Ele vi ai mo po fa sa longo la copia.
1: O na ke si lo bia ia le ben mo le. No.
0: E ku ku wa ngimo.
1: Eh, ta ho le le fai e lo a ko ses. E. O nga ke i loa o te i ala kala le kusi e sau peo le nga peo le nga o i le po e lai fa ku e kuta e e fai fa to li loa nga mea e le manga o wane i loa e sepi mene le nga o
0: i sa o
1: o le kele le nga fa o punga i e i le mea o le nga o i ia a ka o mai loa na e la upu le a la utau wanga le le a sambo
0: i
1: o le a sambo ia Whakakau le kaiti ni ngā hōne le ua pa le kongu ya lo ka ma banga po le me fu yo la wa ka wa ma ka le yo ngom ku wa po le kongu fa po le o le fa o le fa ma banga e po la na ma bang yo ka me le yo le ka ni e a fu ko kongu i la au ya e sa ona ka ke al wo le e a sa mo le a sa mo na ka ke al we fa ngo i mai ves ves ku a oi po le si ka ka po la ka wo Ola o se o lolo si o ngai e ma umanga o fainu fa o ngā ia ala ngā poila huolong ko ngā fa. ya eh ole samona e ka u fabu pi e mal kamane o kulionge awa awa ole le u ka bo bo ka fa ye fa ka die le ka ni le e ma ku le i ma ba
0: e fa tele fuat
1: a ye bo do e a e ka o mai le le afo le koma Kene ino po lanse si upu akongo e mou mbaye le mamalu le kubo se si if so shogin mai. Epe ole koko ma, ole upu ale ka ke falongo, ole koma anga, asi vayanga le nga mbaye pe ye se ye. Ia o kakula e mou ole kwa nga me, ole le aveale ye kompa se, o fai so ule ande ole wali, ole fai yao mbaye. Ora mga kuala ko wa yo upwa e pelese me o ila lo boega
0: e
1: le pose e fo ke molala o pai il fa vela me e e le ya ila so wa la nga sa na si lo fi fo ela shuma le malu le ku ya cha fa o ngal ka ba ie me mera e ya le pemi e ke ya la ka le fa ka wa yo le bule ko koma Ia rongo, ia lai kakwe a, inga ireng kama ia. O ia wa wafa o le lafo, mea nga ia epe o pi kau faiofie nga o le o le kokoma. E kai o kia ue neisi si u sangu anga, juki upu o e sire pia nga. Nga kau i foi lo fai a o ngai sa mwakele, ita ua nga nga nga.
0: Lai pawana upu le wa esa o upu na le ta tiri to mo se upu a pe upu na le masin fang aru ngol ta le fu o sa dongol fang wo umma se pele le le ngol u ya ya upu a ya upu pe la a fi ai me ai mata ya ta ole sam a mana o le to ngol ya ole o to tom a va pe la so nga me ai vela vo i po vo i ya ile fu la le upu e fa ta u ile a e vai ngana e fi bo a ri si la vai ngol ta tu si to fa lu po ala ta di ma sen ta di ta ngata i to ma anga mang ya sa bonga ma a me fa pena a wa to ma si si uma ta di vui ai e fu ta li ma li e pera to ta no ya suni
1: sa lu le ya le sa ngon ya ka o mai la ai le ko le wa su e ru se me ai le ko ale wa pe ya sa mo si nga Ola se me e pesi kamu e kuri kua oi. Nuku si vaenga lele fai fa mole mole pe e se la ko po ko kose langu vai o fai la ko umu. E ko kose la ko ka unga e. Mo se uru ma lili u a unga e pa upunga fa pe nga fa pa ingo fi o la ko sako pe ala. E te i fai ele ka ko a fiafi. E le le ya la le la ku mo mua ya e pa kamo ang se se la ko kuol ka unga mianga. A ole fai so lo ai va ai ani si ai na a va ai ani si ai na na le wa ka ka ka mo so le ai na la ka pi le to a po e te wa ya ko po mai ole a o mo mo le le la pa una le me de pa o yo la go mai pa go o ko ko ki ya ya fa na no ye na ya ina na le ko ko ki ki ya wo wo a pa ko va ya do po fa na le le ko ki ki ya le ki ya le me de fa ge ma lo ko ma lo mai a le ge me le le pa ya fa va le ko ina ma lo ma ko la le wo e wo fa va le le me a na le ko wo e a le wo ri ma le a e te yo o ngai ngai kana ia ile ka ko wa ku ia mo ia ele va be vo e ki nga o ke o ke pa le mele ia ka i ka vo le le nga lu fa ngoi che o ke o ke pa ia va ia ku kamala pa e mo se nga se am le kamala mo sa urfe au e fa pe nga le so ku nga fa pa ia e i wa nga a be ha i wa nga a be ia o ka ko ia pu ia le u fu ma sa ri pa sa o si fa mo le mo le a e ma muru oi mea uma e ui ai nga nga lau mailo kaka mama e wala nga sape ha ai lo ngai nga sape ha ne ya a ne ora nga fu ya e kake lua ku e lefi ya viva ki fa ngo i vonga le uo fa mole mole us u fa le kong mai ua uma ulu po le a u ka ule u le aizu te anu ka ia e fa inga ka haku le au fa ile a sei e fa ngo i me fa ile saka o me le le nga a le mena le kuku a le au fa iku o le fa ia u le ita u fa
0: Ko ora ora ufa yo le jova.
1: Ora ma kuwa fa le kong ora ngame. Ora ora ta wa ka u pe a fa ye ma wa ku le ufa u ku mai fa pe nga. E ora ki me nga ro ngo fo nga sa ku ora ka mu wa ora je ka mu wa ka le kan kar ka mu. O me ni fa ngo ia la la. E le ka ka le sa o lo ko ile. Le mo le le va fa ro lo ai ile ngo fo yo a inga ma. Ma se fa ngo ingo o le kula ngai I ka kou mea ai ya o le me vo le ya ua langa ele fa penga o mea ai fo isa ma sa gina fa penga ai te le pia lau sunga e o ga ile ka ngo ku I koko mga ma o mea ia e fa ka ke alua se mea le kou ka ngo se kui ele ma kou koko ia o so ko ja fa nga ka mo me ke o nga ka anu ne mai a ver ka mo mai ka e po se ia a mai lo o ka a ka te mo mu a ti ko
0: ti ko va ko mo ke mo a ver ka mo la ingo ko
1: ia o ai de de o ai mari o fa o lo fa mu o manga be ia e fa mo I mo mai ia e mo ja ka mo le o ka fiu ke le ai O le whangui whangui o le ka koi a mai o.
0: O ngā ure.
1: O le kamara I tā te o loa kanka o mai koi inga. O ngā le mangu mangu le koi a lea wa koe ngā ure. O le wawe a le osto. Ia, o ngā I mea ngā iki ngā a kongko
0: tiki.
1: Ngā so so mai a. Le au pūre loa koi ma le au ka kafa ma la kongko I ngā tani ngā.
0: Taida.
1: La ku muri mo ngai de go ke. La ona ti fa o mane ku u se kala kala ngapo la u bala ngai sha mo le ku lang ule ni ta ko.
0: E wala va yo I le ko fam kala.
1: Wa wa ne e a foi. O le no pa mai la u la u bala ngai do ka ka u ma. Ya ai.
0: Ala va yo.
1: Ia fa fonga na gu. Ia po fesa ka ai.
0: Ia
1: ta ia. Ia ta
0: ia. Ia ta ia.
1: Oh, thanks.

Ole ai fai ama le nga mai tatu. Lina ai fa fta yule mai fai mau tatu telefoni. Fata lo fatu Monty Samu. Isa ako. Na pe nina Yohane. Mahalo ma fto mai ne fiafi. Olo tatu ita programu to fa liu liu. Ole su atu ni upu. Ia upu sama sen fa nga pe ida ole. Ole Samu. Mo me ai mata. Ia ole toma angare mo mai. Ia o te toma po toma anga. O sua ngā i tonga. Ia ai fuira mai si mea nā peo nung whamtala mai estrenga ele au. Ia ele isa ingo whapitoa e tau ahi mea o sua ngā turoa tō i mā si imam. O tā noa, mete. Ai peo mea ia i whapitoa i e ingo whapitoa. A peo sua ngā mea ai vela la ele i mō mei upu e. Ia whapunga sa whaunga i asu. Mea mea ai vela. Ngol si la fia fo yo tatu tunu. Ya la tunu na la ini si la la tuti. Mar mar mo ima si la fia fo ya ya va ngana. Ya mo si la tunga upu e avele upu le ngo o wa e famie ye to inere. WhatsApp la la va ele ngo u ye a. A fia ai me ai mata ya lu te samu a fia ai me ai vela ya ila upu na fa ngo ai le mo te na mo me tatu tunu. Ya fia mna o se ala ngo lo fa vela ya. Por tu toma, por tu angaru mo mai. Tarenga leo. Ia aila mo risi upuna e se mai ia. Or upula leo ngau. Ah, po ala isi fa pungleo mo mai le. Di matango vale le sau. Tala i leo. Ia vale. Ah, isi fa pungo. Ah, isi fa pungo pe na masa ni fa ngai. Pita u ah inga upula ngau. Ah, or fa umia. Ah.

0: Whatala wata tuwala au, tuwa whari uliu.
1: Ia, sufu manuia.
0: Sufu manuia mulai fono.
1: Manai ala umalo mua. I will live on that.
0: O le pelo ele imang ele i fa kari kari ko ele imisia o le hang fia fia no le ko.
1: De mo yo ko. Ele ko ise na po mu va le o le fa kari ko.
0: Mo yo ko ngalo i tato tap.
1: Ya o si o. Hello.
0: Chao no.
1: Oi. É, alô, pura na oi.
0: Oi, oi, oi.
1: É mata, é mata, você tá oi, ele nem o pule. Pulele uma.
0: Pulele uma. Ita ilu, ita ilu, ita ilu, fa fogo, já tu não sei, fa já, mas pula, já, filho, não, tá tudo.
1: Ele fa pertania. Ole nga oi, pole, tio. Steal the livelihood.
0: Upule umala.
1: Ya ula yen vendo upa pe. Ona ngaoi. Ima fai fo inna fasiutanat. Livelihood. Ole ulo tangata tulo. Yeah.
0: Yesi fa fong petas lu pola si fa so petas lu.
1: Yeah,
0: yeah. They most of them are
1: yeah, what is it? If I'm not better, I'm not better. Maulo le mafofodo en lima tala umma ya a lotu lol po fini tamo mole e moni u ese to matel ya lela pa u tia oi o le wo mo mo ma luatu se fulu tala to se fulu lima tamelo po fini Se paul na me. Na koin. Ane uva tu paul ya oyo leo e mumum. Or koin na ave tu fine al fine e umal tu fine e balao toin. Pafetai ya fatau. Ini umal lo matu. Pafetai ya nga oi.
0: Nga oi. Nga oi fui lari. Faka unga uya.
1: Apo yu di ima tala unwa ata watu. Afe mba yu lupa uwa tuto. Uwa se fulu tala ama tsuru di ima ya tuto. Alanga sa olpo hini nga u.
0: Ei so filo fiero, lai upo e fao nga ai me, yo so nga me ai vela ipo.
1: Now let someone who pull out the mantua.
0: You let someone have a tamu for matter.
1: Yeah,
0: all of your talota and more oofy.
1: Yeah,
0: I'll let someone a lot of the final winner. Ah, a little laugh for pay for your laugh for my store as Tony may have a matter. Ah.
1: Ia.
0: Utang ata fui la ia yo e feringa lu nga ling tamai tang ata e ling kamai ko si via tu lou fa. E ma kwa fai me avenga me pe. E kwa fai me ale e avenga le o ko ruva yes. Ma wo lore va ngwa fai yo. Ah.
1: Ai a mai a vatu le ta wi na. Na le. Na le fa. Na le fa su lu po po le avenga.
0: Vaftai, ia sei tfatu. Atu lafano risi tatu vrau le.
1: Vaftai.
0: Vatalo fatu si tatu vrau.
2: Marawet.
0: Ia, soifu manuia lau talingam tafa.
1: Awak ni ya le oleh. Boleh le ni mu mu dia sama.

0: tangata e mau oile. Ah, e mau oile a ngase, ngase, po oile. Oile ka oi.
1: Aftai.
0: Ya, pite ina, ya, oile, vega oile kokoma. Ya, pite ka o mau oile, vega oile, aish. Ya, ise o puanga, ya. Ah, ole, si, ufo, ya, si, ya, la kubale. Ya, ya, gale, o ngani po, yo, ko se la koka, ubra se, o se, a, wapi se, upu, anga, se, fala, wa, ita kumi, a, imo.
1: O, la, la, upu, mo, mo, mo, tu nga, mi, anda, su, nga, mi, a, ivila.
0: Ya, pi, se, su, nga, mi, a, ivila. A, ku, ya, pe, le, o, ko se la koka, ubra se, ya. A, upu, a, inga, kwa, o, ya, ke, le, a, ya. Ya ya samu wa tu ye. Hey bang wei be ga ni. Ini ai mak. Ya sam.
1: After. After ya yet.
0: Ai mo. Ya ba. Yo ba.

O leo te tau mantua le upule na tarai mai iftari ngai o mtang. Upule tu papa. Pia tau mantua le teimi leo iei nuu leo maasi nei whangaro. E ila stama na e tele na watu tangata e e whaato ai e ini latu latu tau ia latu latu poni latu whao lave poni latu whainga ai poni me whai fulele poni pose ngā pia e leo ia pia a ia stama la na koni lihori ngos tam tu loo kofu o whaing tau tu lehi ngos tam e pei ara upule sa uma sa ufa longo whaonga ore ole ole tu papa ome ole tu papa le ai ngara le ia a ura tu lao te inu ava le ai ngana a ele inu ava le inga e a e te uto au romu e alanga le inu tau mafa ava ele inu ava le fai ono le sa uni ole whaang uta le il po a mai la nga vave mali li ba nga yo vila si le so nga ole upu le ole o su nga me ai vela e ye le upu na o mo mai fa nga o ta unga na ta o su nga me ai vela o ta o ai ai nga ha o ai ai nga o ro o re o re o sa i mini inta nga mali li ai Pea ini maa lofu iu tuwa fose ia tu ili afia fi po a po uma ia wa uma ia ia ta mafutanga fu ia ainga ili afia fi fata oto muenga ia e to aia tu lose fai nga malanga fato ata unu wat ia na lulola ia suwe nga me ai vela ainga tua oi a ia a su suwe la e wole isembia a wole mau ia pele lava fu ia lele ili faupunga na wale moe iwai o le avero na o vai tari ai le fai ngamara tau fafa ia e fai pō ase ta pina pō ase tau mafitanga mō lato le lai le upuna tau fa i vai ai ala i ai ai pio le upura ai nganga o le ta unga na ta o ia sue ngame ai vela e ese mai sue ngame ai mata po ia le la le le asamu wao le asamu e fa tonu se a ingolai e mau ina taimu ai nga la tu o tu ani u por ai nga fa si u por ave tu ya ai nga la ma o le tu va ola ai nga la tu va ola ya o na ole ye yo si a lo sto ina la ai nga e fa to ai ya ya se sa bon e wa tu la lan fa na wi o e fa se la fo ma tu to a ya ya o mo wa ma ai nga lu yo na mo lo la yem fa ni la tu ave nga me ma ta me ma la tu a e pēran whai atu i ngāi matu ai tī ngāre tī ngāre mawhau o a venga whai matu ai fuli ai whaire a venga ia ia atua vai a sora o lai wha o ngāre whaftau i whaskuea ma le ma ngā ruenga len whai o ngā ruenga si ai ngāra o me lana ta o le samu atu sara o me ai matana a me ai vela le ai ai ngang ia o sua ngā tonga le ia ile a toma a ya pe o leo so ma yu pu to ese la yo le la fe mo po a si u pu ave le la ma ni fu le fa pu ngai fa mai a pa si pu fa mi avia ai si pu o lima la ve o te leo pe tu sa lima la ve ma ngau pe la ve fo a o lima la ve o ro ye tu e uta fa fa sa ngai va tu la ta ti ti ma se tu lo a po se ne fel popo po se a na si fo ye ta un piki ru ma po se fa tu to ye si a ngai la e a la pi ye ya le le auto i vo le ulai ngau a ia la kuro piki fa pe o ia se la pisi vo ai le ro la pa wa li o le te wo fa le lai a le wa ui ko ai kango ko i a e ta ura lima la ve ki nga ngā rai ku i au ka fore o fiki i popo si ai ngā zora le kua piki mo ma ia o ka wu le ka kima e ma sa ma sa ni tupu te le mena i a sota le titi a ia pio to e bone ia sona me wa wa wa o mo o mai a inga ia me e o me fa pena a fa ngo fi mo tango fi fo ia me se a ia vai te mi ana vai me alo fa to fo malo i mo me tu ro o sa pelu o su o kipi a me fa pena fa i fa to am e pe ala o to fa ti ti e me na li malavia e pe waso ia sta mai fa si o me a posta mai na fi nga u vo le le a sta ti a ia piki ko ele si ala e sa fo piki fo me fa ngo a e ila ro punga ore lima tango vale pe ole tala ima ia ia leo a ia mrimo o mele tala no ma ia
ya vi to lu li bo me ho la la ko fa si wa me man pues sa mala pues pues pis pa pues col pa pues so li al na ngale tu fa li li ya la ai no la to pa so mi vole se me a tu nga me fa pena sa tu pu ya so a un salo te no no vole to tu pu di eso e pe una ibiana sa u me fo i le la nga la titi ya so ata va ai fo ye ya masani ana o te fa pena so tina e se li marave Mai ya ring la kumbe. Ola ta ti ta fa fa le po to fa le mai ya piki ya. Ya pero on ifa pua na le te le pe mini si pu ko si fienis. Ale man si pu le sa mai ya fterne am tangi pu le ole. Ole tu papa tu sa ole o se fa moi moi ola tu tongi mo mo. Ya mar fa moi moi mo mai ya. Ya pila o lupe le tau mai ya ape o te iloa ya apply fu i e ave fu i i mua fai vai li sam ya maana e fu i lau tau tue ringo sita mare ngako ni liho fama natu i fu i sita mau alo tu fu i ata i tau le vanta le tue pe iloa i e lupo au so i fu ape ni ting al maa losi o tangata fango ta aru fango tole mau yon fai fu

0: Ben Petana, ore pesena ore masina se e sulu fungaina Ben Petana. On mana ia ia ore matu malanga sa matu malanga i sa sa mo. E tolus fumala iwa leo fa i ore malanga. E mai ore malanga lea sa fia ina i ta mama tina matua. Yo o tu le valus fulu to tau sanga le matua tau pisi no matua e ona i a tau i fitus fulu mo tupu tau sanga e i umato inga tau sanga yo o lava la e tau pisi la i titi e a tolu pe fa tau sanga o le tau pisi la i titi ni matua malanga i no winga e o le upu fui le le sa fa o ngai e isi tanga tai vete mini ole intergenerational e yei umai atu pulanga ese mai lava i tanga ta pichili na matua e tau tanga pichili jiti e yei umalava sa yei great grandparents e ya o grandparents parents children sa yei umai a o ai great grandchildren tu sa ole vana tu pulanga ese isa yei de umalanga ni ya e o tau sanga na te nei pule amatanga tau sanga te nei po se tue te mio me a perila po mien a matata o ile mlanga mo tau sanga nek e mai a ina taimi sa a matanta pina pena mai ai e a ia iara ele i sa iara falo tulu tulu a fu ile le a rita pena ngane e tau mai loil tau sanga lehen Yam tang to sang, fight you to sang, yam tang to sang. Ya, of a matana, father singer, you too long for you, or passes him, I'll fight you tang to you, to Salasa, more my year. For you to sang, they bear my say, almost full year, Tangata, Omalang, almost full too. Ya, Sausawa, they were from Hamuishi, on a or two to Yama, elephant out to move at any name. Me fo i fo fo sa fo fo ai me tupu e oni si e va ve o sa mo a o le fo ia le langa le e oni si fo o i fo fo nga to o sa ta ta fa o ni tsa o no fa la la ve me pena e ma fo ai o fa ma mu ni ai wi la va ni fa ma mu mai le malanga ai sa la ngolanga o lava i ta pena ngol malanga ni so sa ye le lot fa ta sta lot lot nga ta sta si mane ma fo fa fa ta si na ye fa ta ngi na fa nga malanga so fa ta ile le e u ma e wa u ma na fa ma ni u ma ye to ni pa si si ma to lang fo fa ta ma lo ye ta wa tu ye o to e to su ma i va le fa yu ta ma ta ye fa ma ni ye ia e foi si tina matua ma si anta mantu e o ia arwa iti mitonu ale o ta umai foi ia ngas ngas yu siu na usu i Australia ia nale i o ilo sabu ai o di Australia ma si anta ma e pio na i tulangarana e tulangare ma aro fia foi e cha tosu e ma e tosu iwa ta ngata umalanga ma to utau nu ulu sa moa ia tau nu uatu ia pasi sa fatu mina foi e mole ma to ili hotel o le Arata Hotel i me o siu singa tan mapua a ululoa vanga na utu ili lo pol ngafet pe ia tan mapua le ta ungo le ele no ia o ina le sa fa mautu ia ile fa ngamranga o le hotel na ta o le Arata Hotel mana ia le mana isi fali mana isi business ia le li ia matu tau nu watu fa tanu i matu sa ifo ile li pule le sunga ya li atawa sa brand ya fa filo ifo ima to ma to filo ifo ima o mai nai o tainga ai vai inu na fa ile swa ni umore ada ano ma ma ia ia sur kwa kai pe o se e pe po angi fu le ai fa ai fa le ia lan fa i blend kwa ma ia sur e se a fu ile namu me ai sa mo ye e ai sa mo pe ai fu ingi e se se le a ti tau se se le tit a tau ma fai sa mo ai sa mo e se mang e o fu ai ku kai fai ni ya fai fu sa mo e se fu ile man tava ai fo inai fana ufa ali tau sami tau tau ma fatiri me inai ni eh ai hilu suola tu tau ma fai i hamo ia ati un mena e mana i fui ia ore tau nu uro il po moi mana io o potu un matu no foi fa piate te ia io il potu pito leilia mai mo au ono fa peo ofi fea io ula tu lo fai fai lo tu soli sa tau no mis te mama tu omas te nao tuana i no foi ia mi dei tusa umma potu tusa umma ia e malulu ia lei falta ele tu lo e me o malava dei se men fale tu ia peo nai ona na sa una ifu le ngang fa ngai tia male fi fi te i ona la sa le i uma ia e fali sa ma tu no foi e mra ma rota ia e ma ta pe no ma tu asia si im ta ngal wen ma lo ia ta ira ngai ta imu nu song a ma nu ma tu wa tu na do fi so famus no nga ia o fo ia fa ma ta ma ta fa ma ta la e fo ia i official famus no nga ia tu nga Put farm sinu is SM farm sinu is fa foi ai eu vai na esse esse farm no ma volunga a absum fa tu malo me fa pena farm no a to pili e ma na vai na esse yo na potu ma tu ranga uma lava pe ona yai e uma foi yo na anga ile ita ile ofisa o o vai ta a da ta uma ta o te meteorology e sa ta o observatory ya so la o a ro o te ni busu tan solo utile ya tu mi lo wi o le ya tu ma anga i luma le e ya le o se va ita pa e fa so solo i forola i e ya le ila fu ni ta mari ila e fa nga lo nga i fa man ma nga fu yo la tu fu i pitola out of tu nga ta tu tu ya ma tu i fu lo le o il fale na ye le tu e pi ma le a tv sa mo ya ele i ola to nu sa na na tu ai pasi ma fa ma na mai ta mai fo ina fa na u sa ma tu o ya ma tu se se e tu lo tu e ma ba ita si na i fa fon e ma nga ya tu la vai fale na so tu ai fa ta u la vai o ile tu ya tu tu posa e fi a building ma le to asal ma si na le le si tu ya ma tu fa ai u lo i o le SMI company ali SMI sala fai metal industry or something ya matu faung long way for il dan lo ambe ya tamai tai pule ole le foi company ya mata wo for la tu o nanga ya samo ya fia fia fo ni tamai faung long wa tu la tu na fam ta langa fo la tu foi pis ni sim a ya ona matu fai urola ya ina ya pinat ya uri ya po te anartas ia pa o i loi fale ia o o po faile pa feitina ali ali o teo ia pa o popo to me ai mau mai matua singa na fia fi ia po a te di mana ia i fuu lele matua tina na fia fi en vi ia lele ia o mana ia ale kusa e o le aso so o i lasfroi lele o i aso tofi ma to was yasi loi ila ungale a ungale a lot sa fai ala unga St. Joseph's ma a unga lotu ia fai sa mo college pole unga kursu sa mo ma so yo a unga malo yasi yasi ia fa na fu fa mata mata fu i pole asi la tu ba ai isi singa ma ma unga i nei ni sila a so tele ala ni tamiti mo mau mala to li isi singa disiplina pure behavior a to me ja only o ma ta me ti fu ni la to ma ta u ye i te mi na wa tu i va va i fu i i tu la ma pe na ya i le se singa le ma fa fa ma tu ta ma fu na i fa na na ya onga ya ya morora i o sin chuses ma tu o i kuri su sa mo ya ma na ya fu i ma tu fu ro inga ma na i ya pe he ta si se se ngana sa tu wa e se fa ya onga fai ma sui o rea unga atua e fa sua ma matou whanau iana matou malangat ea umaroa matou fai uroi utai le universite sa moa i papa inga ngala ea matou atulo matou matou matou matou le falau na ia ia le universite ma ana yo fa lutele ya o suila o va i wa o le fa lutele le o la folau le sa i tu i tu a tu o le ofisa o le university a admin block ya le o tu suila o si ila i au tafa o le malai na le kapi a so le o tu o inare e folau taimini ya mana ya ma mu fulevo no ma tu tu ma tu ma tu ma tu ma tu ton ya ma ona vanga is ya fai urola i or ma tu tu ma tu fai uro ile i lo to ai le uta ma tu mo ye lo la i sa un i lo ma tu mra ngai le fi anga i sa le si las froile na so ai ya ma tu puta un wa tu ya mana ya fui ma tu fi lo inga fa lang nu um fi anga o sa le si ia fa so solo tu la ia sa faile la tu avol filo inga ia so lo le mali mali ti taia ia tu so le wo sa u ti taia na tau folo a wo tau faila vai e fai me fa samo ia on i lo la na mai ia ia tau fo ia morole tau fo ia fai me lo la lo ta sian ele fi on a umala tu lolo tas ia so olola ia mal fingor o soa vai fa ti no fingor tau fo a ia mata mata le nei fa na fo ile tu no ino ulu ia malo ngol popo mal sta mal niu ia se io ola vai na tu ile fo e ulu ma tu ile ile ulu ma fa su no le suka a va na umala tau fo ia umalo va na ia fai lo manai fai lo fa nai o po fai o le fai lo ia mo toi fai e lo pas o ia o le fai e fai lo inga tai on mo mo mo fai ulanga nai al komit nai tina ma to mai tai o le fai anga ia pe o vana vana to ai o fa mata mata ina i fo fa na i ni si va nga nga nu o a te mana i fai au fa sa mo fo inga lo nga tatu tu me nga sing ia ole nu foi o valo o e o fo no la vai no fo va tu le fa fo ma le ia pu tu fo ia sa fa ia ia fa ta ia tu fo ma malanga ia pe fi tu la len sa fa ia no tu ina no lo ma tu o ma nai fa na ia wa o na fo ia tu mi to no ala le tu fa sa mo ia we swing ai nei vai tu ta tu nu ele o tu a o te le ame o sui nei vai tu ai pe o tu fa ate pa nai fa na i me fu isa ola mai ta tu tu uma ola tu tu a le pe uno o mai nete a e pe sin tala tu ola na malanga e wana uma ola i ola sona o ola la sona e ta apelo wa lo tanga tri dona inga e se tu atu filo i me le va le le so mai e o le va bangu muri la na pe lo pe ta wo fu le le na ma amor si wa fin e ma wo le maftanga fo i mo si tinama na o uso fun tu fa fine mala tu fa na e fa pena fu ile tu tina la i pe wo bo fu ina i si fa ina fa pena e pe ur vinga na le tu tu fu i mai ur mele e mata wi e le i ma se tangata na ma i fu ile a pena ave fa ma i ono tinga ina se ngase ngase yo on fu i mai malang ya pi ya le tinga na ma tu a e se malus o mai fo ine ia ele fo jis tva penta un mai tili falma sa ia ila vale ilo mato ula va ta jonu sa ia ila vale a ole tuoi mai mato ta pena sa yo ola va to fo ime ia mai fo ile fatali ya tu mato na i mato mafta ngale sa fa muli ia fa ile sa uninga na o mato fe lo ia to fa fo ile tuol vi inga ona ola ta usinga male ta via i fo i a o mato ia sa mo ia fai loa i fo ima ai tau ina mai lo matu sa fa tari atu ia man matu mafta ma atu ia vi ia lili ia ilo na au fa lo loa e la vea i ma pui pui ia mai fai nga malang ia ia ola vai ntoi fo imai ia sina tala atu ala na malang ele ele au ia tu si vai nga wai tangona e telefono la vlafe pe a fam tala atu mu mu a e ta u fu io fa punga mala unga me uma sa fa ye ela ya singa nai tamari fu ina asia asia tuar fa ngama langa me fa pena o le misi ya tu le tina sa wala o dia imato ele fiona ele tu ya tua ya tafua malu lue mal fiona ele fai pule ya falo ma vanga tit ya la sa invita tu imato ono la to uso fu ile ma to ma futa ini ya ana ya la val ma to ma futa nga ile fu ya fiaf a mata fu ile avol filo ing ya so ele mal tau mafutanga li napo ya mana ifu ima tu mafutanga kutu hata mafuta fu ili ya ili afiunga ili tu ya tuwa fano funofu ya imeche fu iyo hata fai fu ili tau tuwa ina fu iyo lona ira sawa lona ya fu iyo tu langa faa tai ilona ainga mali tu malo ya ifalo lungia lava fu ili ya afiunga ili ya tafu ya peole ya jangono ifu ilo tu maulalo ona wa vatua ufa anufa atasima Pia la mona la valfa tau va afo ili leo na o tum tumunga o tumalo ya ale kwa tala tu tanu fo ya utafu ya tate la mona la vale bimbe ifo ili li tulowe kasu watu lia fo ili minatue o ya u lo fo ya utafu la fio ngantu ya tufa nofu nofu abil fa lo longa la fo ili sana umuoma tupa ya ae yule yo tai tonu ava no malavo fai ele tua ya mana ya pio ata tua na matu maftang ya tonu ona leva na le fifa fonga mo isi ava ngai ya ai pio se tala tua na fafta i fui le tapo inga tatu tu te loa sa tu talo mo matu wa no to lo lo ule ai no musu fu e fai loa tu la umlanga ni te u ya ini si ma fau fau ma fu e ya wile ya leo to e fo i mai ya vi ya li o le tua lava ya na me oma fa fta ilo na nga leim lo na fa maoni ya la tua tpila vano si wala ule wo levan fa atari me ilungo telefoni ta alofa hello ta alofa ta alofa ile la pe o to fast mari si a taro fa tatu lau o vivi
1: oi garo fa
0: ya ma lo se fo mu ya
1: so se fa i va ka bo ya e ma
0: bo se fa fta ile la wo lo le ki ola ma wi ma la ngala le sa ka fo i fo fa fta ta ta lo pi ele ri
1: ka un bai fo ko a ka ko bo fo fa fta a pengare o rama Se você faz uma capoeira, é a irmã minha.
0: E ele faz tec.
1: A capoeira que não vai de cu, vou dizer, eu sou a la curo e não moro. Mas faz ele. A curo me fica fica. A bela me fica fica. Se a curo me eu sou. Se eu me perco, me fica fica, a curo me eu sou. É que há um homem, é que há um banho. Ah, faz bem, fica fica.
0: Boa, se você é
1: vizinho. Cala o seu, vai. Kakala usia vao sewa. Sare. Sare, dere ka kuwa.
0: Kakala kuwa si sewa alfi si dunga.
1: Ka kuwa la.
0: Awa pengi lai awi o. Awa pengi lai awi o. Longa mingan sa alfi si dunga. Umma roma. Ya wa pengi awi o. Sare, kamu fi si dunga pengi.
1: Yo. Sa, yo kaka paka kuwa al kuryo yo suwe la. Umma roma. Ama paka kuwa kuriyo yo so ida no ida yo so bela na kama ma wa au de ko ya i o rawa fiki di mere de ama lo al pala ka
0: fa kai fu kapo e talo
1: kapo ia ko foi ba na fa ro ro wa er de ko bo wa de me ka ro ko bara ama ka ko ko bu ya ko bu me ro ya mo foi ka ma re ba en mo na ka pa ro Ele ya se me are ye de ko se me. Mai bok. Ok bi fo ye.
0: Fafta.
1: Ya o ba ko ko ran bala. Ala ra ka ko ka pu lo we.
0: O le wo ta to wa lu le. Su je filo. Le wo a matan pa fa pa ba ta to pot.
1: Oh, ra ra ku i.
0: Eh, ya sa no.
2: Ora upo.
0: Sai me emu.
2: Oi. Oi. Ora upo. Ora upo. Ba ba pa. Ora ora
1: Oh, oi, olong-oling, olong-oling, kisau kia, Samoa. kalaraka ka ko le pau pu kala ai le se pau ma ka kia
0: lafta malo mare
1: malo ya po ko fo lo
0: ka ko alu nga
1: Tako saone sa wanga pa de au PV tako wo fa de kom kom wo ni fa pe na awa foi la ga foi ai fa ro logo ke le wis ka fa bai ai fa pega ka ka fia fa ka ka dinga fia logo le bangua o baka o kia ka si ka si se ka dinga fia logo le bangua o baka o kia le ai
0: kala ga karu yo al bagua ya e bakau kia ele o bakau ya tatu
1: alu na na ngai mang ya ese ka kasa ko foi
0: ngai mang ya story ya
1: pa sampo falo mo uma
0: e ke ya u fa sia ka ko ka ko
1: pai na pa ke ni na pa pa de le si del koi ene na ene pa ya no me kao o un kafiano sa mo o kafese
0: Aí esse mete fez aí foi. Esse mete fez aí foi. Ele manga ia ali essa uma
1: tela ainda. Ele que se foi ele a al que se foi ele o a sua feliz de Micael ele não foi ele vi como vale ele foi mais aí.
0: Ele mantou ali o por pisem.
1: É le le mão le le mão ao matautia O papa e já pa o avô lá via. E quem que vai pegar? Mãe, foi a mãe do tubo nele, malia mãe, ele já alonga. O avô tá mal, tá lá de litiri, o leona. E foi perder uma mãe, a mãe, a coai, ele cala a ngale. O papa está a cua. E aí. Kako uye mo iya ya o bata kako uye pule ko ina ya langa langa pesiri langa kake le ilopo
0: wa le me fetu ita tero ipe il story la iwa au pivi wa langa la fu iye swafa mata utiye ah matai swafa matai ingon mata utiye iwa fa bubu alan mata
1: Ya,
0: apa pun apa ni. Ah, tu salah mana ya story lah.
1: Ada apa pun. Oleh si kalau kau faham tu. Or bahkan kia le kalau kalau kau main pun dia. Paper kalau. Kalau aku amka bahkan kia le ir bawa le. Ah, awal le warga amka kia le bawa. Ah. Baik.
0: Walaku walaku la gaka le lu sa le lu wing ole sa na e muli muli tala le ya ti ole ola a olevana i olevana na ye ile mta ti ole mo a
1: e a fa mai na ni
0: pa sa no mm
1: ka mo ye ile sa wa nga fo ko i a fa mai la sa no fo ile sa u ai na i lu ole bo ngole
0: i
1: e nga ke sa sa ia ka nga ka ma me fa pe na o le kala e pe ka waso e pe pe pe ka ilo ye ele sa o ile ngu le ya o la e si lo pie ka ka o la fio anga le ale le kala le sa o ile sa ai lo po la sa o ile le le so fa ya ba bu ah ma solo sa mo po si sa o ile ko nga e e mo ka kia le sa wa e longo mo a e a e ko kuli le sa wa ya la ka pa longo e fai mai le ye pu e ka nga ka o le pese le nga ya le ke ka u ma wa i sin a me a ya o le kala o la e ka o ko ja ka wa le lo ke le o fa le ka
0: Ormele itato, kuya kala ngoe, e kala ngoe ufale, ai un fasia, ili fai por kala.
1: Esa ono ne ya.
0: Esa, e kwa
1: fale, e mo sa mo mai. E mo sa mo mai. E mo sa mo mai. Ang karangwang po iyo pa isa pa yung kakakong parang ulong mo yung makay mo. Yung alele huwa maya fa apa mo yele huwusik ka mo emo iyo.
0: Eh huwa hape la fa ili po huwa ito nore.
2: Eh pa ngo maya emo.
1: Maro. Uso.
2: Ye ola ufa ila ka mula ukalo me umanga.
1: Polale mele pa mo mo pacha polale mele si mo wala Sicilia le usto.
0: Nga si mo mele si le usto polale be ta uta vela pe ma fenga ma uma.
1: Pe e po ye va foi pe va fenga fa me ngal ka vela ya po.
2: Oh. Ya. E nga ke sila pianga ma kako u manga kuanga al kauvela kusa o kau i o le umu hoia ua uma le makasa i a ile kaiminga sala ma i a ima faa o nga i le umu i a a fuke la i a nga faa puku faa le leile o le kamale nga koe amai le koe faifo isi kau fowa e ufi la le kamale nga le waru i kua e a ala nga kau kauvela ua e ngae ke iroa e mozi e susu o yaku e ale vame lau e fai o yaku o loa wae fie fie kene le yaku o loa e le kawela e pe o le kawela o kau i o uma faa o ngaa rawa vaku a ia fai faa le le yale fese se fai faa le kawela e kake la kubo yala e po vole le wale ishe me kake moe kake la kulfale o kumu maika ngaka Ia fa mo mo le for for fa le ka u vela wa ma fa fa ka u go go ai.
1: Wa ke u le ya. Wa ko ke u le ya ka mo.
2: Ya. Ya nga le nga. Ya. A fa fo i sia sai sai ni me ho nga e o sai sai fa ke le e fa fa wo je me wa le wa i nga mo mo le afa. A ka ngo fo ya e se la u le la u fa i mo le ka mar nga u. Wa malu wo le le longa kong ya emuli nga wo la le afa le kamara nga pa ka ba ya ko wo le le ite ka ba ya ko se se mo a ta ai nga le wo ka manga o ye kong kong o ki po ki sa i sa i lo la le ka we la le te ta wo ya o se ka ri ku le la ka we la
1: ya ma ma ma ma ma ma ma ma ma
0: Ya sí, fa tu estar le. Ole sobre ole. Ole uma futa mai le the International Parliament Journal pa game follow. Ole uma futa mai International Parliament sa sam. Pe yo ingen isi dal. Le uma futa mai ka ko ma kamera. Cho fa ki la kala le fa lo mo mai le wa. Natalia ma me a Monti Samu isa ako. Ya peni na Joane fa ftai ma futa mai. Ole ole Ole ole o ngau mau atu tari ora fisiri ya emu.
1: Ya, ngau mau boy.
0: Ala se meka wot ka uvela lo finger.
1: Ya.
0: Ala se meka nta wot ka uvela lo finger.
1: Ola wa ubia ko ubia wa. Ya gei ke ko wa pe ya. Ya ma.
0: Wai fa rus tanga tsa ingoya tau vela. Tulo urfa fo nga ngara tu.
1: Ya ya. Ya ya lo ke do fo ya ka sam me ka me mo ka vela. Ya. E ka un fa para ya. Wa mo ke.
2: Ngai ngai le lau mua ua le nkonge kulou a le uso ya bo le kamali ifo ye siya mako ngu ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai

0: Ke mafu anga o le pae wanga i le suafa lea. Mai le o leite me ho ilele te kala anga po te...
1: Ok.
0: O le kau vela ia, ia. Ngai ke si le pia pasa ia. Ngai o pe kako kala ngō ia. O le kau o vela ua uma o mahe au a... O le ufa o ngā lesi umu e tuto o ai au a mai e... Ke le rona pe i te soka ina po se mu pe ngā ia. Ai o le kau vela ia o le fa pe ngā nungo. Ya ni ko isi kai ni e pe ka ko me e pe nan ta wo mai mala fo no fa nga ya pe pa me nga ya o ni ka ka ya cha mo pa wo un ka fa nga na ka we le ke wo so so aku te ko lo fi mai da ya ta mai e fa le ko un lo ka li ya e ko mo nga fu e le umu ya mo i ka o le umu fiu va i se ka uvela i a lo ka kanga kua i lo ka i afu pa puro o se umu fue e moinko e kanto e fu le le o paru a kua le ka i leo e o kuma kua le auso leo le auso leo a pelu le si au ka uvela le
1: a pelu yon
0: a pelu yon
1: le sa fusu le varkoru a pia u le varkoru
0: Lek pi au lor vanko. Ota ba uso la le dili nga o kau vela.
1: Ok, la, le la u roa.
0: Ai ba kua la kau vela e de dili o apelu yoke. A la uso ba o yoke lechi, yoke lechi. Ei, ai wa, ai wa, na be fawa kua, ai le ai we, e ba kua ia, ia e fo ia apelu.
1: Oi,
0: ma apelu, ma apelu. Lang o kau vela o le, ma apelu, ma o ma apelu, ma apelu, ma apelu, ma Aga pa fa go bo wala ma fu ago lingo le a. Awa bo la gole ai pa ya la ai ga ka ba ko. Ya mo mo. O bo ma fu ago lingo le ka wela fa. Fa ba le. O le lo ko inga le yo ange. O le pinga la ko inga yo ange la fa ga. E sa sa solo ka wela pa pa u la ba vale ka. Ai la ko fa lo pa lo yo be ga ko fa lo ge. I da so i ko i gale mo lo mo wa de fa sa ga ya mo fa le di ku wa wa la wa ale la fa pe u bo sa sa ko i gale ya ka i do ya ale ngo ala ya we pa wa ga mo ke jo ale ma fu ala ga i fa i go ya ka u vela ya ka i do ya po ye te sa u ba fu ala
1: pa ale yo yo ngo ye te ma fo fa u le
0: o te ma fo fa i ya ka i mo ka o si au so le le tenia o o le gaga mo le le o pele mai
1: i
0: ya le o futu nga fa pe nga ma fa o ofe
1: i sa o
0: le mali ni so ma fa o o le tenia o ka vela yo ange
1: o le uso fa o lo to pa
0: ya o la ka pa ala o le o panga le ma le ni do ka vela
1: sa
0: o a o le kaka fu le le a ele mo le o kokianga ma ya o kaiminga o a pepu e ke o o o
1: a o kau le le kaka i mo ma no i kere ufsi le o ufsi le Chau no mai emu.
0: Chau no mai emu. Chau no mai emu. Chau no mai emu. Chau
1: no
0: mai emu. Chau no mai Apkai mona ba ya ge lo ba ngai lunga ka ro ki ge ba ve langa e fa ke na hoi fo no ole ole ya fo le le ma ka ki ma ngai i le le sa fa ka lo le ya sa fa ka oi le mo le ya le
1: ya aftai pa fo me das du si di ma ya yo Ale ngori ale sa toa i sa fata.
0: Enga moku i ngai. Enga fo i le kumalo le ngama. A le i e o se i am kau kia i o ngakala anga fa sa mua e. Ele sa oi se va se i va ngai

0: Yon nga.
1: Ay, nga nga, kol do, ane nga nga apo, no.
0: Kalong sa uli ko
1: yun. Ano yung pibi mo patama? Ola ukama ola usor ngay. Kailo ano isa, mga kulu mo lako, fale ala ufasiri ka magkira. Fale mo lang magkira ko kailo, ala fale, ano nga, fale na sa gini, ala ino pa ina.
0: Nasa wo la nga, nasa wo la nga fari kili ngua la ku ngua imas fari kili ku kui.
1: Ya ma le nga me, ke de mol le ni fari kili a ki kilo mai lo ko mai ki fa pena ka mak e. Ke ron kan kan la ku ke ba ku. Ka ma la nga sa wi ba ka re singi, ya to nya le ba ko a ko.
0: Ka ma la os.
1: I think that's fine.

0: Rihanna, oh you, oh Rihanna.
1: Okay,
0: oh. Yeah, yeah, yeah.
1: On the level, Ya as was a cool manu poenga ila kapo in mamalu sa mori ni va in ole ku ni va ole po ma por kala me masan ya pe afai wo ye sa ma ku paki wo sala ya se upu fo wala vale pe la fo le kala fe ngai ya ave malu poenga yo ko fina ngalo fa ma ngalo le au nganga fa pe fo yo nga I la usunga le o no kai makali le kai ko por kalame makai kai ya wa mai ai la no kamali yanga mar kalasi ka ko ke kalango ai ai aku kala fi ngai ka ko ke vala va sin pe kai ya nga mo mori ya ko le nga pa kai la usunga le kai kai ya po la usunga a pa sai le ka o be ingo lo kiu ke ia o si ma ko la ba ia fe so swang in ma sang in nga kuku mai o le ma ko ko au kai mi fa o kai mi fa ka nga inga ia ai ele o ma ko le a ko nga o le nga ia ke o le a ko nga o le nga ru ga me be ia ele mi fa yang ma ko e si ma ko kala fa fur mo ele langi le ko fa nga ma fa ko ka nga wa le ku le o faiva mo kiu ke a wale kau koi no Samoa ia ele o pō mara e ili whaafunga anga le a kungu le ue koe kali umai ma wha au lau kiu ke ia fō hai pē le a kua le mau maise o le mālosi le kiko ia wale kau koi no Samoa e ala i lungo ringe i ala leo ia ia wha mau ia kele le a kua lau sunga hore kai me kua le kong fō ia wa malanga ku ia inga ia le mā ku ia ia mara mba ngāo ele i lopo o feo kau koi ai ia lima ka ka inga na usunga ile fa fe nga ia wa fo ile fa tu o lo fa muri mai ma ngo fo alo ma le ainga ia fa pe nga fo ile e ka le si o ka pu ai mai o fo im tiu ke ai le ka ku o va va ia fa ma lo fa ka ia o ko le ko su ma li o fa si li na ga i pe ki o pe pelo nga ga i pe pelo a le nei la ka ko ke so so ia ile ka ku nga lo nga fa ngi Ia ole lima lima, wale ngā rua ngā le papegaina. Ia oi nā kou fōio. Whakasi mo irunga o pēng ka whai langi whamaro, whakai so se kapa o tia. O au oki eile maro rosi o whakala launga ati sunga le papegaina. Ia whamaro whakai, aro whaku mo ko umana, mai mai sore au ngā lue. Ia whamaro mā kou Samoa, a ia mangwia kele lava singa e se ente le whai unga le vāi aso. Ya mese fo sao ngi ngapo ia kau le kua ili sapa ki pa ia o lo loma mai. Pata. Ya la mako kua oi a mau ke kala sanga. Male nganga whalo alo ila usunga. Se i pe mapai oa e sa ili a mai ale vei ili ngā o. Papa i sa kaua. Ngā o lo langi inga ili tunga ia a Felice Mikaele. A sua o Felice Mikaele. Mā ngai a kele ngā pete. Olo o mai mai le kala anga le me o ka ku va va o le ngai po ma lu anga fa lo alo a parta ya ma ngui le ngai po ma ngui po le fa i mor ba ya so ya fa ko fa ku ye le ngai ku le ku ya ma ga lu so i lu ma lo le ba
2: ma lo fe kra i le o
0: afta
3: ma lo
2: ka ko ko a le ku
3: ya ya ayu so Yeah, stay.